buntu bi nga xamne ni mom moy ñaari buntu la sax yo xamne ni tam ni ci doomi Senegal yi mel ak la ci yalla wax dafa raglu lol sax bu ci ñeek moy setlu set mais surtout sunu mbokk jigen yi yalla na yalla ba dañu bëgg setlu tellement du ñu mëna set du de set ki ngay cherche ci ay pétaw ki ngay cherche ci ay carte ki ngay cherche ci ay crous ki lu né ki ngay cherche ci alcorane lu né rek gaay ko set bo duggé ci réseaux sociaux ci da nga gis ko xamné day taxaw ni genn ni di def publicité am quoi dal né ku bëgguma sétal law nak ma wo ci nangam nangam nang sama set ay man suma la sétal luma wax du deñ gay dañ koy rang quoi mune lay mi xana dégguloon hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax sallallahu alayhi man sadaqa bi ka'inin mune ha mune kafara bima unzila ala muhammad nena kep ko xamni ni dem nga ci ab set kat ab gisane kat mu xolal la wax la ne suba de wala ginaaw suba wala wax la lu ci lu ñewugul ne la nangam da nga ko am wala nangam da na la dal wala nangam di nga ko gis nena soko geume kafara bima unzila ala muhammad yow dal wer di nga li ñuy wacce ci yonent yalla muhammad mané ah lolu de mom reyna mané walé dem ci set kat mu setal la lan day werde lu mu jotay werde yonent bi liñ ko wacce ci mom liñ wacce ci mom mo alquran mais quel bu gisé aya bi aya bi ne wa ma ta'lamu nafsun ma za taksibu ghadan yalla neena amul ben bakkan han ben bakkan amul defu ci sette de ne bamu dess diw dedet amul ben bakkan bu xam lan moy xew suba lu moy am suba mané ha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo deg de ak deg yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam li motax kay muné ko ku deggal set kat werd nga liñu wacce ci man manam werd nga alquran alquran mo wax ne amul ben jëm amul ben bakkan amul ben mbindef bu xam luy xew su inshallah ben way ben domu senegal wala ben domu mali wala ben domu xamalan afrique yengal ay petawam bay jenu ay débat débam ne la nangam dana am suba wala di nga am nangam nga gëm ko ñaar rek mo meuna am soit gisane kat ba wala kala setal mo am deug wala alquran mo wax deug ah mo ta fi bidou du ay tiaxande xam nga werdi wo alquran ne non alquran baxul non alquran du deug dede mais da nga jëf jo xamni ni day werdi ay alquran parce que yalla kilifa gu xamni bour yalla munu ta wax ne kep ko xamni ni da nga gëm da nga dem ci set kat gisane kat mu setal la wax la werd nga alquran parce que alquran mo wax ni amul kenn ko xam luy xew suba waji ñew na la suba da nga am nangam wax la lu ñewugul ñaar mo meuna am waji mo wax deug wala alquran mo wax deug legi nak bo yow bo deugale waji werd nga alquran sanga wax ni wedd na alquran mais wedd nga aya alquran aya alquran do ni amul mbindef mu xam luy xew suba ben mbindef wax la dara neena dana xew suba nga gem ko soit da nga gem mbindef ma wala nga gem alquran so geme mbindef ma lam lo wedd nga alquran mbokki wedd alquran nak du lu nit di yene mo kenn parce que alquran mom lañuy laaj yow ma xiyam buñ dekké kenn ñu de atté ci lénen loolu ci alcorane no defo nak alcorane fekk na da ngay wouté ak alcorane ba loola génné la ci niti alcorane loolu graw la ñu né wa koku moy kat koku moy ki dem ci set kat
set kat bi wax ko mu gëm ko mu gëm set xat mu deugal set kat ah ak mana set lu wax nga gëm te yoy na yalla da la ci natou de bu la ne nangam nang de yalla de bay lolu am de parce que yalla mo boko ne bo rek mu reer la meur yalla ko am fayda la deug nak set bobu wax la lu ñewgul nga gëm ko koku mo wer di alquran mais nak keneen kay yenen te bi sa sam neena kep ko xamne ni dem na ci set kat mu setal ko waye mom nak mom amna sens touti rek parce que gëmul lu ko waji wax gëmul gisane kat bi lim ko wax koku la wax ni dana tok ñeen fukki guddi yo xamni ni ñeen fukki fan yo xamni ni lu mu ñaan du nangu lu mu jaamu yalla yalla la koy aj allahu akbar xol ñeen fukki fan ngay jaamu yalla du waraka di julle ko saraxek lepp yalla na sama yo nawt bloquer len contour bi allahu akbar yalla dal lay gedd pendant 40 jours ñeen fukki fan moy kat lol moy kan moy ki nga xamni ni dafa dem ci set kat ba xolal ko wax ko waye mum gemul waye dem ba mu dem ci set kat ba motax pendant yalla da koy pini ñeen fukki fan yo xamni ni lu mu def yalla duko bid allahu akbar lu mu jaamu yalla kenn duko nangu waye mais señ bi waye li mu noko xam bo noppi nak lolou kay ken negewul non quoi dama bu la yalla boole ci askan nga nek ci yow askan ngeen bok menum rew hein di bok rew mi bok tout hein mënu xol gis lu toll ni lu reew ni lu mëna yak nit ni lu mëna yakal nit ni lu mëna sank nit ni lu mëna soril nit boromam ni lu mëna yak digënté borom nit ki ak boromam ni lu mëna yak diiné nit ni nga né miig rek né da ngay xamalan da ngay bañ kémer wala da ngay non lolu ko mëna sax yaama man donc yi té yi mo wax ni amul kenn ku ko mëna dindi han yi may wax ni téré yi wër yépp mu ngi fofu Mustafa moko wax sallallahu alaihi wasallam waaw kon nak du ay tiaxan de waaw kon nak xam bonop ni mik sallallahu alaihi wasallam ko ko def sax ya ngi melni setan bu lu ko setan bo xamni ni dafa lu mu nta wax te ñi wax ni yawma xiyam nit dana ñew ñu kasté gemingi tej gemingi ak ngalap xam nga ngalap yoy ñi defal fas ki dawal saret wala yone de jël ben ngalap wagn ni dogal ko ci gemiñu fas yu fa lay japp non ci birdon bi di xëc pour mo fas yu mëna daw ngalap bobu ñu ne képp ko xamni ni da ngay xam deug xam lu mëna jariñ nit ñi xam lo xamni mën na lor nit ñi ngeen miik nopi yawma xiyam da ngay dekki walé ak ben ngalabu safara ngalab bobu ñi dafa fas wi yow bu sa ngalabu safara lañ lay ngalab ko ñu ne wa ki ñu ngalab ni doomi adama ji ñu ngalab ni ak ngalabu safara bi mu yuxu ni lu ko le mu ne parce que dafa xamone ba nopi ne miik nopi motax yalla tejj gemiyam bi ni tay daawul wax de dan gis lu yakal ni ni wala luy meuna lor ni ni mais du wax dara motax gis deug bagn ko wax gis lu baxul waxoko di deke ak ngalabu safar mané oh até yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga wax ni ak fatali mom teggiluko kenn parce que néna balighu anni wala aya soxla wu sax bari xam xam yow lepp lo xamni rek dem nga ba xamni li kat werna ni li la mustafa wax li la yalla bëgg ni la ko yalla bëgg diko wër diko tassare pour nit ñi jot ci
lolou nit da ko wara def nit bu gisé lo xamné ni lu mëna yakal wala lu mëna yakal jaam yi wala lu mëna yak société bi lu mëna yak doomi adama lu mëna yakal nang daf ko wara wax ñu né nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam attention légui aussi wax yombul dé mune wa légui d'accord man ra'a munkum munkaran kep ko xam gis na ci yeen lo xamni ni lu baxul la ci société bi ngay dund fal yu ghayru bi yadi neena su fekke ne am nga pouvoir nga xamni man ngay def di dindi man ngay signer ay décret di ki di signer di wa am nga kiliftef go xam mayna la nga fekk dara lo xamni baxul nga dindi ko wala nga wa rek ndig ñe ko def ko mune wa suma yorul pouvoir nak suma yorul yoy ndombo tank nak mune waxal yalla defal na la lamiñ say wo gisé lo xamni ni lu bax la wax ko multasaro ni jariño sa wo gisé lo xamni ni lu meuna yak doomi adama la wala lu meuna yak diini nit la wala lu meuna yak société doomi adama lu meuna yakal jaam yalla yi la waxal mune wa wax ji tam du ñepp ko man de wal asi aussi même mën nga wax tam du jariñ mune wa légui nak ñettel bi mo ca dess fal yu khayru bi khalbi ya yarant bi neena nak a bu fekke ni amu ndombo tank go mune defé ak dindi lu jaadu mëno wax mu deñ amu kaddu mo sa xol bi ya ko mo xala bok sa bo gisé lo xamni ni baaxul lo xamni ni yalla gëremuko lo xamni ni yenente bi sallam bugu lo xamni ni du lu bon la nga bañ ko sa xol bo mom sa xol ya ko mom ken do la wax ni yow mi eh lu pourquoi nga dindit wa amo sanchen bu fi waxati sa xol bi ya ko mom te gis nga niveau bobu nak moy niveau bi gëna soufé so wacce niveau bobu rek nga xamni xol bi dotul gis lu bon dotul gis lu haram ba mu nakari ko ne bu ba ne xol bobu xol dafa febar ko bo wa nak yow dafa melni lay xew dang ci and day melni yow lay xew dang ci and motax fekke lu baxul fekke lu yalla geureumul té sa xol nakari wu ci sax metit lu woko sax soxol moy dafa melni dang ci and té bu boba yow da ngay amale ci lola bu yalla di mbugal koka sax bo momentum mu mbugal la ci yalla buy duma ña nga xamni ño fa saxal mbon goga bo momentum da na ci duma moy bok yow soxol ya ko bañ ko ci soxol rek té gis nga bo niveau bobu rek sax dafa meuna defar pour wonna ni islam do ay tiaxan xolal rek li bon ñepp li yalla gëremul yépp bu fekkon ni ñepp bañ nañ ko ci seen xol amay ko rek kan mo koy def gis nga kon ñetti solution yi yalla indi yépp yonent bi jangalako yépp baax waaw am ndombo tank dindi di def ak dindi waaw lu mon nga dindi waaw bokki nga am cadeau moy yow yaay khalifa general bi ñu naam nangam bo nangam ku ko fi defati bo yow ya bolé sa bop ci man waye man bolé ma ci sam ñun bolé wul sun ha nangam ha kep ko xamni ni abdulit nga mo naam bu nangam bu ko defati ha mo khalifa ne ñu wax légui nak bu fekké ni waxuñu mais au moins bok nit ñi nañ ku ci gis lu baxul rek nga bañ ko soxol bu ñepp bañé lu bon ci seen xol bu ñepp bañé lu haram ci seen bo kon kan mo koy def ci seen xol kon kan mo koy def lo bañ do ko def kon nak gis nga légui nak bu fekké ni bo gisé lu bon du la nakari sax moy kon yow soxol mi febar na yow da nga ca and da ngay am atté ka koy def yene bokkat te lolou moy yone kon nak yu melni
jar na bay xel mbokk yi surtout suñu soxna yi moytu len set kat té toujours nak yalla wér di len isa ku genn af match bi diw wéga diw ñu duma diw bu bëgga dé kibi gis na xawma lan waaw ki dana jël réew mi moom mooy gagné élection yi du gagné dara toujours yàlla wer di leen lamb ji surtout lamb ji yaay lamb ji diw mooy daan mu ñëw diw ñu daan ko ba fariñ ko suus te du tax gaa yi yeewu quoi chaque jour nit seetat wax ne nangam dana am yàlla wer di ko mais am na ñoo xam ba tey dañ koy gëm quoi loolu nag duwa caxaan de janna bàyyi xel de lii moo ci nekk waaw ko gëmee wér di nga alquran alquran mooy dëgg alquran nee na kenn xamul luy xew suba waaw ku la waxati dara ne la dana am ne ko yonent bi sax dem na ba ne day fenn donte wax na dëgg mu dégg de sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa ji bu nga dem ci nit mu seetal la wax la dara yow jàppal ni day fen donte wax na dëgg waxee mu tombe sax day fen parce que kenn xam luy xam suba yàlla mu wax dëgg yàlla mooy dëgg quoi waa noonu ngay defaree sa pas-pas bu ko defee nag affaire seet yooyu moom jar na bàyyi xel dëgg ku ko doon def bu yeboo nga bàyyi ko parce que yaa ngi weer di alquran bu noppi soo su la waaji seetalee gëmoo ko ñeen fukki fan loo def yàlla du ko signé yàlla delloo la ko loolu musiba la waaji beneen ba ci des boo xam ne nii lu loolu tam ni mu tasaaroo kenn xam lu mu mel rek mooy takk téere takk téere sëñ bi am na ñoo xam ne nii bu ñu doon génn seen kër sax ba fàtte seen téere day jaar ñu day jaar ñu delluwaat takk fat na te daw kon yow téere bi moom nga yaakaar ni moo la yor quoi téere bi nga xam ne nit doomi aadama moo ko defar yenn saa yi nag sax waxuma téere alquran sax wala yoo xam ne ay alquran ak tur yàlla mais ay pettaawak ay isis ku takk ab ndombo boo xam ne ni am ay pettaaw nga gis koo xam ne ni ma nga takk ci bur kër ga ay béjjën ay béjjën lan subhanallah lan la la béjjën ma sëgam alquran ji nga takk sax sëñ bi alquran du pour takk alquran la cee yàlla di wax mooy xul waxal ah lu may wax xul aos rabbi falak xul waxal mooy wax yàlla aos rabbi naas maa ngi ñaan muslaay ci borom mbindee fi borom jaam yi maa ngi ñaan muslaay ci yàlla jaam yi yonent bi saa sam nee na xul aos rabbi falaki ak xul aos rabbi naas doy na muslaay doy na muslaay yow looy dem di ci dem seet benn waaye fële mu dugg ci ruq mu jox la bind la ay kii xatam xaatim fii kër ko takkal kii du tot mais kenn musu ko gis te mbokk yi xooleen li mel ci Sénégal doomi Sénégal yi nga xam duñ takk téere boo leen do xool da nga leen di takk da nga leen compté de xam duñ takk duñu diw duñu waay amul dara seen kër amul dara lu fay gas di suul ak ay seen ndigg dara du ci nekk seen loxo yi dara du ci nekk loolu sëñ bi bo roxol te loolu li ci yonent bi wax dafa garaaw salaa salaam yonent bi saa sam nee na képp koo xam yaa ngi takk téere xat asraka yow da ngaa bokkaale ma ne waaye ñun fuñ jëm awa mim réew fuñ jëm waaw yii nag da nga koy xam ba noppi waaw do ku mën a noppiwaale daal yaa ma man waaw bu ne da ngaa bëgg doom réew mi man duma ko gëm waaw ku xam yii ba noppi ni miig rek
ne do ko wax ndax da ngay xawma nangam nang yow buggo dom rew yow buggo askan wi yow buggo xed wi buggo wa rew mi buggo sa umma parce que umma bi sa wo fi gisee lo xamne lu len meuna lor la wala lu len meuna gañ dang ko wara signaler dang ko wara signaler dang ko wara wax buñuy luñu metti lu nga metti lu ah comme yalla ubil nañu buntu alhamdulillah rabbil alamin ah radio bi nga xam moy radio rew mi ñu mën fe tok aljuma ju nek ci heure bi 9h 10h inshallah ci mbaxu yalla ak dimbalam di jotali kaddu yalla di wax nit ñi lu leen mo xam ni da nga xaar gën mën na leen jariñ di leen soñi ak di len dankafu ci lo xam lu len meuna lor la lu meuna yak seen digeunte ak seen borom lolou dal na sant yalla ñun lool rek lañu am yoru ñu ndombo go xamni ni da ngay def ak dindi di signé ak ki ñu eh bu li bu fi am temps de mu no encore dem ag ci niveau di ko bañ ci sa xol c'est bon mo tane nen waye fofu comme yalla may nañu fuñuy mëna waxé mom lepp luñu yaakar ni suñ ko waxé dana jariñ doomi adamé doomi réew mi doomi jullit yi doomi ki askan wi vraiment nopi ci datul do xam lool lu mënu ah lepp lu leen mëna lor nga xam ko wa ah nopi or lepp lo xamni ni tam lu leen meuna jariñ nga xam ko nopi ci war kon yaakar na ni dal ah nañ bay xel bu baakha bax amna yu indi def yo xamni ni dal ku ko bayyi mo gën yow mom di deglu bul solati sa dal mukk dem di setlu buñ la waxé nga gëm ko werdi nga alquran buñ la waxé gëmoko ñent fukki fan lo wax lo jaamu yalla yalla du la xol sa ah kon bo faato ci jamono we nak ma la dé taal musibul la yow momu doon tak ay téré ak ay bejje nak ay ndombok jël sanni ki bi ci xawa am sax tuti moy ñi di wax ni bu fekké ni alquran la ah bu den alquran nga xamni ni alquran rek la mën nga ko tak man dede alquran du pour tak alquran khul la yalla waxal na jang talal sa loxo ñaan dal dem wala nga dem ci nit talal sa loxo ngeen ñaan mu ñaanal la nga dem mais tak bo genné baye téré bi ci ginaaw nga da ngay dawat gennat dugat dem so mo kon téré bi nga yakar li té yow alcorane joju nga tak yeen sa nga tok do yor ndiap ha yeen sa nga fatte ko yaangi tak ndombo wala tiere bo alcorane nga dug ak mom ci douce ha té avi yoy mo dal ni lay nan alcorane budé alcorane dal der alcorane sa mo gëna danger isko am lay tak ndomb sax dem di wax yu kenn xamul ñen say mu wax ba saga wala mom da seen bi bayil sa bop ak yalla di japp di julli di yor ñiap bul dem set lu dara bono pi bul tak dal waaw lol dal wolul yalla wakilu ci sa borom fi na bo fa agge moy sa diine rafet na yalla nako yalla baxé dama amé acci nañ fu ñu mëna ubé téléphone ya 88 bi lay jël wala 849 33 849 1245 way moy numéro bu yag ba rek 33 849 1245 voilà ku am lo xamni ni dafa la leerul ci diñuy wax man nga wote nga leerlu bo amé ku ci bëgg yokki dara
bo xamni ni gis nga ni ki do waxtan waxuko lolou it dan tax affaire bi gëna riche comme yeen yeena mom waxtan wi ci yeen la jëm wax ci seen xalaat wax ci seen yene wala bok laaj ci lo xamni ni dafa déssé lèr lolou amna solo wa 33 moy numéro bu yag ba 33 849 1245 voilà 33 849 1245 amna gaay dañu minagul minato ñu numéro bobu 88 bi lañ daan kiité 88 bi tam gaay bari ñëmé wuñu won serveur bi mais ala kulli hal yalla dañ koy wolu sunu borom soko gëmé dañ koy wolu soko wolo dañ koy bayyi sa bop wa ala llahi falyatawakkal mutawakkilun yalla ni wax ni kep ko xamni da ngay wakirlu na nga wakirlu ci sa borom yalla mi ngi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci alquran wax ko ko directement ni ko gennal ci pinch mi nga wax ko sallallahu alayhi wasallam ko lan la wax mu ne khul waxal mu ne wa acha la amliku li nafsi naf'an wala darran illa an yasha Allah aw illa ma sha Allah waxal gaay neneen man muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam munu ma xeccel sama bop ben njariñ mané ah ndey munu ma fegal sama bop ben lor muné xana ludul lu yalla and mané ah jeexna ay bi boko gisé bo gisé lané hé hé kay kay wakir lu ci yalla rek moy ci yalla rek na ñap ci yalla ah mustafa ngëndi mi def la yalla wax ni waxal gaay ne len mi ngi ni ñu bind ci alquran say ubité alquran fekk man mustafa sallallahu alayhi wasallam ngëndi ñu bindef mënuma xëccël sama bop ben lor mënuma fégal sama bop mënuma xëccël sama bop ben njariñ waye mënuma fégal sama bop ben lor ludu xala lu yalla and mané comme yonent bi mo wax ni yalla moko ko wax né ko xul wax ko mu déclarer lolou ñu bind ko diko jang ci alcorane ba yam xiyam ci la né kon jeexna kor kay nit ku mën dara amul mais da ngay wakirlu ci yalla yalla nak wakirlu ci mom yobu parce que say nga wakirlu ci mom mu def comme namu defona gaay hatta yaqul rasul wala zina amanu ma mata nasrullah lolou alquran netali de ya alquran neena yalla taral na jeme ci yonenti ak ni mo andalon di len tek ay natou ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñama andalon dal ne kagn la ndimbal yalla di ñew nak yalla da na inna nasrullahi qarib ga sama gaay nga bëgg salit nak ya muñ len sama ndimbal mi ngi ci yoon mi aksina wa allahu akbar yalla ku meuna natou la ku meuna set la ku meuna nat ngeum la ku meuna nat ko luté la sa ngeum bi nga ko gem wolu bi nga ko wolu yep yalla daf koy nat dala ci natou diko xol te yeen sa bla mu ñew rek nga dem ba bëgg salit wala nga dem bay bëgg waaw yalla door ñew xam yow mi sa niveau fi lay am lool nak
soko xamé ah nga xamné gëm yalla mom dafa wara and ak wolu yalla nak dafa wara and ak doylo yalla mo mëno wax ni wolu na yalla bënu duma ko doylo mais fi ne ni doomi adama bu joge julli japp julli jakarlo ak boromam am audience ci yalla wax yalla soxlam denk yalla bopam jebal bopam yalla wakirlu ci borom bi na jog dem daratu ngay tak ay ndombok ndombo yeen sa mu dem ba ñak we ki japp ko affaire yi dugg ci non motax wallahi ngam yalla bu wër mo noppale da ka noppale wolu yalla wakirlu ci yalla han hasbunallahu wa ni'mal wakil lolo gay gor yalla yi wax ñun de sunu wërway moy yalla te yalla moy wërway bi wër benen wërway am fofu la nit fofu la julit wara toll fofu nak mañ koy ñaanal son bop di len ko ñaanal yalla nañu yalla may ñu gëm yalla yalla nañu yalla may ñu wolu yalla yalla nañu borom bi may tam ñu wakirlu ci borom ba bënepp yalla doy ñu sekk té loola yalla lu leer na ci wax wa man yatawakkal ala llahi nay mu ne fa huwa hasbu allahu akbar ومن يتوكل على الله فهو حسبه كيب كو خامني ني دا فا وكيرلو سي بروم ويرو سي بروم باي ليبم اك يالا فهو حسبه يالا يالا يالا دا نكو واني يالا رك مو مات بير واي الله اكبر باسكو كو ويرو كو نيكول يالا رك داغا اندك موم نيرميلو مي يالا كين دو ويرو سي موم دي دان mukk ci kër àdd saay woo wakkirloo ci yàlla bàyyi sa boppa yàlla doyloo yàlla yàlla doy la yàlla mat na li mu doon mat na ki mu doon koo xam kenn mënu koo suufu kenn mënu koo njool kenn mënu koo napp kenn mënu koo jaay doole kenn mënu koo jaay gaaw wala nga dribble ko wala kenn mënu koo nax kooku mu jar wakkilu way jalla jalalu wa zakamalu yàlla nañu yàlla wërsëgal loolu rek yàlla na suñu borom wërsëgal ñu wakkilu ci yàlla wóolu ko waaw bàyyi ko suñu lépp bàyyi ko suñu ñëpp mu téye ñu lépp yàlla nañu ko yàlla defal subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: Salam sila Kalte Radio Senegal International. Allo.
1: Allo, salam alaikum.
0: Ayo ba.
1: Ase na liñ jom ñing lay ziar.
0: Nak yi te way.
1: Sant Yalla baax di la wax Juma Mubarak diko wax ñepp.
0: Amin amin way.
1: Di nuyu kilifa diini yepp kilifa day di bal ak ñepp tay balu ak ñepp ñaan Yalla bo leenu jéggal.
0: Amin amin amin.
1: Di nuyu Alhaji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe bu baax ak Seigne Mansour Guèye Barké Diéf Seigne Issa Khassal ak wa bi di na xol xol.
0: Jëri jëf.
1: Wa ma ngi nuyu Boubou Thiam momu genn légui ak Daoud Sow ak Souleyman Bah ak Mohamed Fadal momu. Wa bu ko defé man day dama waxe ci magal gi ci nit ñi nga xamantene ñoy magal yi manam ñu téy té dalu té def ndank té and ak yar ak té gën té lambo xam xam ak ñub ndax xam nga té mu magalu reen gi makari ma lakh lañuy wax muy jiwalu jikko yi té jikko yi gis nañu ci xew ci riiw mi ci nafiq ak sirat warak rambaaj ak nduñ jaaj ak sangara ak yamba ak dorog ak jëw ak wax nako su du nono wala def nako su do bu ko defé koy magalé nga xamné sëriñ bi wotiwul am ko wotiwul am jaatan ak magal la woté muy ak sante yalla muy magal yalla
0: sulu wor
1: bu ko defé na kon yow mi dem bëgg def fukki fan ak juroom Touba di lekk di naan di sangu di solo di sumé ku té do far defal kenn dara do fa def dara loolu tamit nax sa bokk rek la
0: way way way
1: ba tax na kon loolu nañ ci baye xel magal du takk or magal du takk jama magal du sol jasner wala tek sefa naturel wala tek ay tef wala ay war may Touba dafa am te dafa am luñ fay téré tol gu gatt de tol gu yarax de tol gu xat gi ak nekk fa naka sudul nona joxante rendi ak magal ci garab jambour magal ci mangam de yoy nañ ko tandiko te def li serign bi santane mu jeex kenn ko da delu wat fam jigi won magal ben fan la bu ko defé yow mu ñew ci kër ñu wacc bal jox la genn mu ñi jox la nga yëri rol la ko ubi armoal waxu ak wax ak wonna lolu taxul ñu wax ak magal waxu ak wax ak wonna
0: mais gaay lu seen yon ci armoaru jambour yi
1: armoaru jambour ak saagi jambour yi ak portable jambour yi yoy nan ci bayyi xel ak di yiri rom la ak di yekati la laale ak yak sal de be jambour
0: oh
1: ak di commande bay commande lo xara leer na yow li yobul sa keur
0: oh la la
1: yow sa keur amul ventilateur ngay tam ak climatiseur ah li ngay commande bu fa amé dañ la ko jox ki nga xamantene mo moy borom keur gi mom jënd na teranga yépp te lu jox ko rek tax mo jënd ko
0: bilay
1: kon lepp luy teranga rek yow jëndu ngay laaj lo soxla lu la andi jëlal lu lay dulul nga tok te muñ ta japp ci yalla kuy demit lo meuna yubale yubale lo meuna diisa la fay doxo diisa la so serigne bi di mo wote ci ëpp na Touba yaatu Touba aduna ñepp ci xat ta lu yaatu la fu way meuna magal ka magal ko niko serigne bi bëgg rek am nga magal bitim rew ak serigne Touba fu nga fay magalé
0: waaw lo wax lañ ko
1: kon kon fu way meuna magal sa defé ko niko serigne bi bëgg rek am nga magal boroboto yekke te def ndank am yo yaagi ñew te ñi ngi wañi passi te ñoy du ndey julit bi sax ay nit di ñuur yow ngay julit di nit ku ñuur dekk ci rew mi ba para magal yow nga bëgg xoj sa mbokum julit
0: wa
1: nañu xolaat suñu bop way te xolaat suñu jikko te xolaat suñu doxayin ak suñu doxalin waaw te yam suñu wara yam nak def liñ wara def mu jex tak dañ ci boole lu ci bokut di nga fi ndo safar bi nit ñang ci jexal seen doole ba fu ko juroom ñet yebu ñew duñ ci man dara nga nga jexal sa doole ci kéré ko ngat nga farafa je ñew mëno ci dara wala nga jéxal sa boore ci entraînement bi matu ba ñew mëno ci dara
0: d'accord merci
1: kon taxar yi ñuy def ci mbedd yeek wax yeek yoy naan baax na waaye li gën mooy fukk juróom ñu xéer loo am nga def ko ca loo man nga def ko ca waaye li nga am lépp nga def ko ci fan yi bu mag bi ñëwee doo ci def dara da ngay dem la nga waroon def ñu dina ko defal loolu ak nax sa bopp rek la kon xam ak xàmmee ak ràññee dafa am solo
0: merci
1: sorxo mbeeg jëlaw ji bari na lool waaye nañu ànd ak yéen ak teggin jërëjëf wa salaam
0: merci ayo bulu bu ñu wowe ñom re ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.

0: yalna yalla safara len ñom ñep yalla may len afiya ak tawfiq ak salam gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu tay mi ngi ñew ci njit mañu wara roy muy royu kay xam ngeen ne diine l'islam diine la jo xamantene ay le yewen yalla suñ borom bi tabaarak wa ta'ala def ño bolek yonen temba muy muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam koku nak moy suñu khudwa suñu royu kay bu magba moy natou kayu mbollem ñu ñuy roy fete na ci kaw mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam roy nak fo deg ñuy wax diw ab royu kay la rek na fekk jikko ya rafet moy jikko yi nga xamantene ay le yewen nit kan ko lambo koku ñuy roy day lambo ay jikko yo xamantene ay le yewen generation yu bari mon nañu roy ci mom bax ndax jikko yu rafet jikko mi taru setu lay don kep ku nek mon na setu ci mom mom mi nek royu kay ndax nit ki bu deme bañu ne ki royu kay la rek manam gis nañ ci yow jikko yu rafet jikko yo xamanteni ci say jëf ak say wax say melokan se lepp mo taru ba kenn ko nek day saña melni yow day bëgg melni yow lolu moy royu kay royu kay yoyu nak moy kep ko xamanteni ay le yewen yangi jog jëmbat mbollem ngeneel ak yiw mbollem fondement buy tax ñuy wax génération yépp ñu ngi baxé ci diw lolu nak koku royu kay la motax jangale kat ab royu kay la ndax ay talubem yépp muy élève ya muy ci dara ja talibé yépp ci rañu rayé ci mom motax jangalé kat moy premier roy kat royu kay bo xamanteni ay le yewen ñamuy jangal warna yori jikko yi rafet lamboko ba ñamuy jangal roy ci mom buñu royé ci mom ci jikko yi rafet ya ñomit suñuy mag kenen di roy ci ñom ay royu kay lañuy doon lol motax fo fekk nit ku ñuy roy jikko ya rafet dafa am ay valeur yu rafet yu taru yu nekk ci mom bu ko sañon melni mom wala ko sañon sa dom melni mom jikko yoyu nak bok na ci de deggu nit dafa wara deggu dafa wara nek waxkatu deug ndax dañu laaj rasulullah ndax julit dana fen mune an kay mune dañu laaj rasulullah ndax julit dana moy mune waw ndax julit dana sacc mune waw ndax julit dana fen mune dedet kon fen contraire moy deug kon ab julit bu nekké wax ko tu deug di doxal deug ñepp ñokoy bëgg ki ñuy ray tam dafa wara nekk nit ko am coloré nit ko am yermandé nit ko mandu nit ko bax nit ko rafet jikko nit ko xamanteni natou kay lay doon ci jikko natou kay lay doon muy manam royu kay lolu nak moy def nit ki nek nit ku yiw yépp bu ñu tasee ci yow dangay nekk nit ku baax. Wax ma la nga nekk nit ku baax, waaye yow sax dangay baaxal ay nit. Ay nit dañuy roy ci yow ngale ñuy baaxee ci yow, ñuy jëlee ci yow jikko yu rafet. Moo tax yonent bi daana wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Man de yàlla moo ma yar rafetal sama yar, moom yonent bi daana ko wax, yàlla ma yar rafetal sama yar. Aw kama xaala hazabani rabbi fa ahsana tahzibi. Man daal yàlla moo ma yaral boppam mu rafetal sama yar. Mbokk yi, dafa am jikko yoo xamante ni ay la yéwén. Ku sañoon nga am jikko yooya, mooy jikko yi yonent bi làmboo. Ba yonent boobu moo nekk ëkk bu ñuy nattee mbooleem roy. Jikko yu rafet yonent bi mooy ëkk buñ koy nattee, mooy baromètre bi. Ndax moom sallallahu alayhi wa sallam raw na ñëpp ci jikko, mooy royukaay bu mag ba nag, mooy daj dëpp ga moom sallallahu alayhi wa sallam. Nit man na baax ba nga nekk royukaay, ñu bari jubee ci yow. Waaye jikko yooyu nga làmboo ba ñu bari ji jubee ci yow, yaa ngi ko tànqee ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax sa doom danga ko war a sàmm. Buy toppandoo nay toppandoo borom jikko yu rafet yi, buy ànd nay ànd ak ñi ñu yar am jikko yu rafet. Sa doom buy ànd ak borom jikko yu rafet, jikkoom day rafet. Loolu lu mat a sàmm la nit ki ak njabootam. Waaye doo jur ay doom rek sànni leen. Ku ñu àndal baax na, fu ñu dem baax na. Te itam nag responsabilité la sa digganteeg sa boroom ëllëg. Ndax kullukum mas'ulun wa kullu mas'ulin wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Képp ku nekk ci yéen ab sàmm la, te sàmm bu ne kat danañ ko laaj lan nga doon sàmm. Yow li nga doon sàmm sa njaboot nan nga ko doon sàmmee. Loolu moo tax sa doom ku muy àndal xool kan lay àndal, sa responsabilité la. Ndax borom jikko ju baax la wala déet? Bu dee borom jikko ju baax, alhamdulillah. Bu dee jikko ju baaxut, taxawal téyel sa loxo, téye ko, tere ko mu ànd ak borom jikko yu bon ya, bu mu ànd ak ñoom mukk. Kon yonent bi mooy baromètre bu ñuy nattee mboolem jikko ju rafet. Moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ngir muy jubale, yàlla yónni ko ngir muy bëkle, yàlla yónni ko ngir muy xuppe. Waaye mu woote nag, mu woote ci yoonu yàlla bile, mu nekk na lumière buy niital ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam. Mooy lamp bu niital ñëpp, mooy niitukaay bi, mooy daj dëpp gi. Jikko yépp nga yem ci rasulullah, jikko yépp yu rafet yépp mu ngi ñëm, mooy niitukaay ba, mooy géej ba ñuy tànq ci mboolem jikko moom sallallahu alayhi wa sallam. Mooy sirajan munira, mooy lamp bu leer buy niitilaate ñëpp di jëlee ci moom leer moom sallallahu alayhi wa sallam. Mooy ëkk bi, ëkk bu ñuy nattee jikko yu rafet yi moom sallallahu alayhi wa sallam. Kon moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy royukaay bu mag bi, te war na mboolem jullit nag nga roy ci moom sallallahu alayhi wa sallam. Nga roy ci jikkoom, roy ci ay meloom, roy ci ay jëfam, roy ci ay waxam, roy ci léppam moom sallallahu alayhi wa sallam. Ndax jikkoom yi kat moo gën a matal ñëpp jikko moom sallallahu alayhi wa sallam. Amul kenn ku mel ni moom sallallahu alayhi wa sallam. Amul kenn ku mel ni moom sallallahu alayhi wa sallam. Kooku nag moom la yàlla wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wala iswatun hasana liman kaana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakara allaha kaseera. Xolal li yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yalla dafa ne yonent bi kat laqad ci deug deug kaana nekna lakum ñeleen yen ñepp bok ci xet yonent yalla muhammad fi rasulillahi ci yonent bi muhammad uswatun hasana moy natukay mbollem royukay jef ju bax yep muy natukay bo muy royukay jikoy rafet ya mi ngi ni muy rasulullah moy sen model laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wala iswatun hasana moy royukay bo bax ba bokay nat diko xol jappal ci rasulullah moy sen royukay liman kana yarjullah kep ko ragal kep ko yakar man yalla nak euleuk wal yawmal akhirah ak besu penc euleuk wa zakarallah kaseera fo toll yaangi sikka du tuddu yalla boy wut natukay royukay jeelal yonenti bi defna ko muy sen royukay li lañu yalla wax yalla nak def yonenti bi royukay te mu mat ko sekk nak kenen ku ñuy roy fi rek ci mom ngay royé ci mom nga royé kenen ku ñu roy ya ngi royé ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jikko yonenti bi rek lañu wax nga ni eskay aka mo neexon mo melni mom eskay yonenti bi rek jikko mi rek lañuy netteli ñepp fatto su ni eskay ndax lepp rafet jikko mi yepp rafet yonenti bi amul ben jikko bu bon amuko mom sallallahu alaihi wasallam kenen kay comme ñun ñokay ñoy yore yenen jikko yi ñu ne a cim wala a cham ki di jikkom baxut ki yorul jikko ju rafet ki yorul jikko ju bax ci ñun la kay waye rasulullah eskay akamo rafet jikko eskay lo re ngay deg mom sallallahu alaihi wasallam yalla moñu ko wax lo wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka nak ya rasulullah yawmi la ala ya gena koy ñep ya gena rafet ñep gena koy ñep gena taru ñep gena rafet le ñep khuluqin azim jikko yu reey yu ponkaliya yu bax ya ci raw ñep ya rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yanentibi dal moy sen model djel len ko mu nek sen royukay mom sallallahu alaihi wasallam ndax nak mbubbu royukay yep lo sol mu jot ko kep mom sallallahu alaihi wasallam mbubbam ka kenen kuñ ko solal mu uppala wala do ko attan mom sallallahu alaihi wasallam mbubbam kenen kuñ ko solal dena dis ci yow gann wala du la jot dena la upp mom sallallahu alaihi wasallam mom rek mom mona sol mbum mu yem ci mom kot mom la yalla talal loho laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jamu yalla bu ngeen di roy de len roy lu bax top to lu bax djel yonenti bi nak mu nek sen royukay way yonenti bi nak sallallahu alaihi wasallam way momitam waxon nani xam ngeen ni mo yar ay sahabaam ba sahaba yi mujj nek kom mom ndaysan nit ki dang koy yar muy djel ci yow jikko di djel ci yow dikko ba far nek la re yalla neena man kuma nekkal ma nekkal ko man kana lillahi kana allah lahu kep ko nekkal yalla rek da nga dem ba sey ci yalla bo loko ñaan mu nangul la ba nga nekk yalla manam lo ñaan yalla yalla nangul lako way yonenti bi dafa yar ay sahabaam yar len ci jikko yi rafet yar len ci royu kayam ba ci modelam ba model royukaay uswa moy model royukaay rasulullah moy model ba moy royukaay bu mag ba moy ëkk bu ñuy natte royu nit moy rasulullah yonent bi nak dafa yar njabotam bi yeb ay sahabaam ci jikom ya motax boy roy royal ko bax boy andal na nga andak ko bax boy andak ko bax rek de nga mujj soppaliku nek nit ko bax ndax ki ku bax ki ngay andal mo lay wal ci jikom mo yonent bi misale ko ni jay katu ciuray wala parfum las cologne soy andak mom nga djegge ko bo jëndut dana la may wala boy nek mom djegge ko bu yagge sa xetu parfum bu nek ci yere mo lay xegn si nga andando gu bax ni lay def way gis nga bo andut boy andak ku kenen ku dul ku bax bu de tukatu cigarette la wala uppukatu mbagan la ferñente yoya ñoy tepp ca xal ya ci mbaru teug bu upp kay bobu moy tepp ferñenti tepp dal ci sumbu bu lak la nga am xet gu nakari ñu lakale sumbu bu lool lañ misale boy and ak nit ko bon way boy and ak nit ko bax ñu misale ku jaay katu parfum lool nak taxul ñu wax ni ñey upp mbagan ya daño bon dedet misal la dedet taxu ñu ni du metti dedet yonti yalla daouda kana haddadan ab teggla won yonti yalla daouda ñaké dundam la don def mom yonti yalla daouda waye mbagan yoy ñuy uppé mom lañ misalé ferñenti ci joggé mom lañ misalé kon yonenti bi waxon na ni sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum ayhum ihtadaytum waxon na ni sama sahaba yi de dañu melni ay bidiw mom la yonenti bi waxon sama sahaba yi dañu melni bidiw kep ñu kep ku ngeen ci roy rek ngeen jup ku ngeen mëna roy ci sahaba yi rek ngeen jup ndax ñom ñepp defar na leen roy nañ ci man jikko bañu djub kon ku ngeen ci roy rek ngeen djub li la yonenti bi waxon ci ay sahaba kon ñu melni cheikh ahmadou bamba ay suñu roy kay la ñun sayyid alhaji malik mam abdoulaye nias cheikh ibrahima nias mam limamoulay bou kunta cheikh sadbu seigne aljuma ndaysan ñepp ay royu kay lañ ci senegal cheikh oumar kulim djoum ñom ñep suñu royu kay lañ fi ci suñum rew ku ngeen ci roy rek ngeen djub kon am nañ ay model ma sha Allah ay royu kay yu bax ño xamanteni suñu royé ci ñom ñu djub budé jigen mam jaratullah mu ngi fi ma fa wad wela mam astu jank mam ko mbandoy ñom ñepp ay royu kay lan buñu royé ci suñu jigéene buñu royé ci ñom dañu muccu aduna ak al-akhirah ñun ñepp ma sha Allah mama sukan ñom ñepp ang fi ñu nekkon ay royu kay yu mag ñu nekkon jigéen ñu bax ésan yalna yalla fay ñepp yu yalna yalla may ñu dégg ak top ngeen andalon tay ci waxtaanu fajar seen mbokk oustad job kayel lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil est à où Seydi Babacar? Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil ama nu ko min? Babacar Seydi Yamil! Jamil ku am jamir rawat dunak al akhirah ma am seydi jamil amna mansour si musaydi jamil amna ahmada si musaydi jamil amna asmalik si musaydi jamil am abdul aziz si musaydi jamil

0: Dudukaay.
1: Waaw.
0: Dudu am nga ties.
1: Waaw.
0: Bo xolé am nga ci kaw ki nga xamni moy Maïssa Pouy.
1: Maïssa Pouy waaw.
0: Am ci ko fenn Pape Amadi Mbaye moy porte-parole.
1: Pape Amadi Mbaye anam
0: Fédération bi mo tok nele mo sol cap bi. Mo taxalok ki nga xamni moy mo sol cap bi ni.
1: Ndaysan.
0: Wa télé moy BSN. Ñom ñep ñi ngi nele ñoy délégation fi tok Pape Amadi Mbaye mo tok ni.
1: Délégation ties ba ngi ni tok. Ndaysan.
0: Wa mom moy porte-parole bu Fédération bu ties.
1: Porte-parole waaw Ndaysan. Aïcha Ndaysan matar kasse. Ndaysan.

0: وجهه سيف الروج
1: Ndaysan ay ca boy
2: fay
1: la ilaha illallah boy fay boy fay ni mo fele da fay yeme ndaysan waaw mané ko ci fatik jël na drapeau chef de l'état ndaysan boy fay yaram bi tanguna mais gra boy fay def mo film dali fele
3: Boy Fay.
1: Individuel Ndaysan 55 kilos.

0: Ciro. Présentation. Présentation des lutteurs. Présentation des lutteurs.
1: Ndaysan Tiosan Nangok Maneka bu may deglu Tiosan sama yaram da fay daw
2: way lan sel lan sel do do bay
1: kana bu may deglu Tiosan sama yaram da fay daw
0: Mamina Dej Manga
2: Dudu li da bokku ci lamb
1: Ndaysan
2: li da bokku ci lamb way way la sana way
1: xarju setan len
0: wala
1: ayta
0: ayta
3: Ndaysan
0: Mata Sinjuru
3: Pamboy
0: Sigeshon Sentir Bleu.
3: Yaouja.
0: Ah. Arbin.
3: Ousmane Koma.
2: Yaouja. Yaouja.
1: Yaouja.
2: Yaouja. Yaouja.
1: Yaouja.
2: Yaouja. Yaouja. Yaouja.
3: Yaouja.
0: Yaouja. Yaouja. Yaouja. C'est une chienne, non?
1: Yaou Diallo.
0: C'est bon, allez, excusez-moi.
2: Aïe, mais il y a un
1: Ndaysan. Mu nekkon nak ñom Yaw Dial ñu doon bakku non ñom laasana mais li dafa am solo ciosan li moy ciosan
2: wa keur pap pap sekki ñew nañu
1: wa keur pap sekki ngi
2: lay ndeysan wa ñi ngi ci première deuxième place
1: wa deuxième place bi waaw
2: Mamin Mandes Manga ak ki nga xamni mom moy Mamarem Sambu Louga
1: Mamarem Sambu Louga mom ñewat na
2: ma
1: koy bëgg mbott jappate na ñom ñaar ma koy bëgg ndengeñ mu bañ ndeysan ñi ngi jappante ñom ñaar ki japp na ci ginnaw ki ma koy bëgg xoral xoral lim koy nojo ba pare soxna yi do meuna beure
2: amo bu jekk bi Yassine Sambel la Yassine Sambel
1: Yassine Sambel bi moy Yassine bi moy
2: amo mo gagné
1: ki nak Sambel la sante
2: waaw waaw mais ki moy mam Marim Sambu
1: mam Marim Sambu
2: waaw jige jor
1: mang koy bëgg wëyel mo ba dan nako def na 3 appui
2: def na 3 appui
1: rouge bi def na 3 appui
2: dan nako jige jor mo dan
1: jige jor mo dan jël bi reyna Ndaysan mané ko ci jël bi reyna
2: xalé jigéen dañu mëna bëré
1: mais man loolu ma jaxal lutax ñu mëna bëré
2: dañu mëna bëré xam nga ñi nak ñen ñi gim national lañu nek
1: loolu tax
2: aha
1: dañu mëna bëré
2: dañu mëna bëré
1: Adama Diouf ñu ma Adama Diouf Adama Diouf kay Ndaysan Adama Diouf sama waji kan da joxal mako micro bi kan da joxal mako micro bi Adama Diouf
2: mais Adama tay da contane
1: Mais Adama.
2: Manako Adama tay da contane.
1: Adama. Adama da lay baye nga nuyo wa Senegal. Adama am da ngay nuyo ak ci nuyol wa Senegal. Ya ngi direct ci radio bu mag bi.
4: Assalamu alaykum gëna ba santé la jëno ci wi. Ko sama ray gram bay dudu contane da ci yow. Xam nga ma ke way xeex na ba ci sakar yalla yi. Lolu yalla ko dogal te so papa dudu la tuddu.
1: Da dafa yag sama
4: digal. Sama papa ma nga tuddu dudu Diouf.
1: Ndaysan.
4: Ñuko doon way Sambiri.
1: Ndaysan.
4: Ma ko ñu di nuyu taam ngor Diouf.
1: Waaw.
4: Nga xamne yaay moy awo suma yaay mi di ñaarel.
1: Ndaysan.
4: Bot ñu ñep contane na ci yeen. Mais nak buma ñewé fi di wax fi.
1: Waaw.
4: Wax deug fa tele bu mag bangi ni.
1: Waaw lolu dafa leer.
4: Ndej ji jeex jaaxaan lay wax dayte.
1: Wallahi deug la.
4: RTS may ñaan question ben yalla ko rayirim te xara ko arjana
1: amin amin bay
4: faté ko la suñu kalaf bi ak yeneen al suñu kalaf yi rts lañ ko doon defé
1: lolou dafa leer
4: sen national defé na lañ ci tout
1: waaw lolou dafa leer
4: tudu nga fay doxal bu baaxa ba
1: yo sama way ga
4: adama te siso ndax gor ko sis
1: ndaysan
4: amu sa njirin ci ker
1: lolou dafa leer adama
4: ma jere may gërem bu baaxa baax wa faté région faté
1: ndaysan
4: vraiment di len sante ngirim bi nak mang koy tek
1: waaw
4: ci loxo yi Mamadou Sarr
1: ndaysan
4: ak tonto mindi ak monsieur pierre bike ipen bi nga xamne mo ñeeka ñew pour lañu toll ni mom moko defar ci xaalisam
1: ndaysan
4: man nak duma waxal nit te waxuñ mako ki moma ko wax num tuddu president discipi sama xol nak dafa set bi suma wax ci xam nga duma waxe ni
1: waaw deug la
4: mais dama contane lutax ma contane moy mo ni wax deug fayala bu mi ñaan sar ko subi
1: waaw
4: ñu ngi toga dugu fatik man ak deuxième ko subi
1: waaw wax na ko legi fi
4: kon buñu yalla maye ni dañu wara sante yalla
1: ndaysan
4: may gërëm Pierre Ipène bu baaxa baax di gërëm Deep Cor Fay yalla sinit
1: ndaysan
4: ndax ku def nak ñu wax ko
1: ndaysan
4: di gërëm Tamsir Fay maire de Djourup ndax ñima gis seen loxo rek ak ñima yegg seen loxo nak la mëna wax
1: yaa lool dafa leer
4: ma contane bu baaxa baax di gërëm nak équipe Fatick yépp ñun ci motax ñu koy jamm ak fédéré
1: waaw
4: motax ñu koy 16h ma parler dañu fédéré nek jamm xalé yi dégal ñu la mëna du tiaxan
1: du tiaxan.

0: du beure bi rek mo len fi bay
1: deug la
0: wa na mo waral mbabol mais du beure bi rek mo len fi bay ambiance def tamit ak ci bok
1: ndaysan
0: wa dafa bok ci li nga xamni moy day dundal li nga xamni moy lamb
1: no lamb ci sa
0: waaw ngañ seen ngi nonu
1: waaw ngañ seen
0: eh jegam jegam bi ngañ ngi non de
1: mais lamb gi ni
0: ngañ seen wacc na de
1: li ci sal ndaysan
0: ngañ seen ngi nonu
2: op dal nako oh ndaw ci dal nako
1: waaw jeli bi reyna
2: wallahi reyna mos mbay
1: dina ko ci jeli bi reyna
0: aha ngañ seen ngi nonu ci ambiance
1: ndaysan
0: ngañ seen ngi nonu
2: dara xamal len bari heure bi la di wacc nak baru seris
1: waaw
2: jël ci blangé heure bi la di genn kel bal kenn
1: ndaysan
2: ko ngañ seen mi dara la fakk jëf la danal la
1: ci bam
2: wallahi danal la
1: danal la ci lamb
2: waaw amna ko tay bi amna gabar bi
1: ndaysan
2: waaw ki mu dalal ku ne wallahi mbay
1: ay tabi ñor ndaysan legi ci radio senegal international
2: waaw
1: di nga xol ñi nga xamne ñom ñoo fi representer le president de la république du senegal
2: waaw
1: son excellence bassir diomay fay gis nga ñi koy representer
2: deug la
1: ñi fi representer madame la ministre gis ngeen ko
2: deug la
1: ñu yëkëte ay cadeau am solo ci radio senegal
2: wallahi kay
1: nga xamne senegal ben bop la kenn mënu ko xarñaar
2: lolay deug mbay
1: ñoo bokku nday
0: Libidor
1: Mamadou Ndiaye Adama Diouf mi tok legui
0: way Doudou Sané
1: té
2: legui la fi dara jo xamné lay jombor
1: ndaysan
2: mako fé legui mu tok
1: wallahi
2: bokku saway bi mi dégg ay bëbë général
1: waw
2: sen combat bokku mu dara féké benen mbir la
0: lay jombor baji Adama Diouf mi togon fi
2: wala ko wax
0: ñom Malan Ndiaye
2: li wi cior
1: wa Malan Ndiaye Adama
0: Malan Ndiaye ñepp ci won na taay jall me delu wat na suma djumul
1: Malan yag na ma da bari
0: wa buy daana def lu ne ci drapeau senegalta
1: mais dafa mel ñi ngi joxe médaille encore
0: non individuel yi moy dawdi
1: individuel yi
0: waaw 3e et 4e place
1: ndaysan nena ko liko président fédération sénégalaise di waxe légui rek
2: waaw
1: moy lamb suñu ciosan
2: deug la
1: war nañ ko gëna amol yoré
2: lay mbay
1: ba paré nak wara gëna jappanté bokku nday bokku bay
2: deug la
1: ndax lamb ñom di wara nañu genn
2: deug la mbay
1: tay gisson na ni drapeau sénégalais wara na gëna bari nit
2: waaw dudu
1: dafa melé communication bi dess na
0: non communication bi mo dess ñu bari yëgguñu ko
2: waaw
0: et puis tamit rek bo la ték bisi mu am
1: waaw
0: parce que drapeau sénégalais a général mi ngi doon commencer vendredi
1: deug la
0: samedi dimanche mo doon final bi mais tay dañ ko commencer jeudi vendredi samedi mu jeex
1: ndax suba dafa am lamb fi
0: waaw suba da am lamb
1: suba gaston production muy teug
0: waaw
1: mu nar le comme neex digënté gëdjé way ak parcel
0: aha mais ñi ngi jëm ci combat bu am solo
1: waaw
0: individuel 3e place et 4e place
1: 3e place et 4e place
0: wara dox ci digënté ki nga xamni moy pap ngom joge jurbel
1: waaw
0: wara jakarlo ki nga xamni moy modou pouy
1: joge
0: fele nga xamni moy selwi daw nañ jappante ñom ñaar
1: ñu bëre
0: ñom ñaar fakh nako wër nako muy bañ digënté pam ndjay ak modou pouy
1: ndaysan
0: ngajjen daw na jël nako dan nako
1: jël bi reyna
0: modou pouy dan nako
1: xolo xale bi
0: modou pouy selwi la joge
1: ndar la joge
0: and ak ñom seul bu ndaw
1: ndaysan ndar la joge
0: sama and ak jassipel waye mo and ak ki nga xamni moy
1: avenir
0: wa bu musante
1: ndaysan avenir bu musante ndaysan xolo jeli bi dum ko dané la ilaha illallah
0: dako lok ci xabal
1: ci xabal ba ka dan
0: mais 66 kilos bu bax la bu selu bi
1: wa xale bi
0: dafa meuna bari trop
1: paré xol ka ma ngay bakku
0: aha
1: ndaysan ay sa lolo amna solo ndaysan bokki ndaysan ñi ci radio senegal international muy la radio majeur moy drapeau du chef de l'état li nga xamne moy fatik mom moko jël ci kaw ties
0: aha mais individuel moy daw ni
1: individuel moy daw ni waw
0: ki nga xamne moy modou pouy bu saint louis
1: waw
0: mom mo jël 3e place
1: bu drapeau du chef de l'état
0: waw 66 kilos par individuel
1: ndaysan
0: ñu wara ñew ci li nga xamni moy première et deuxième place fo de camara Dakar wara jakarlo ki nga xamni moy Abdoulaye Mbaye
1: ndaysan fo de camara ak sama
0: wala Abdoulaye Mbaye.